0: 세세 체베 규린 나로리아 카마셉 총비는 나나 조디베 토리아 기랑게 체체기 나베 토네 나나 주다 졸리 나로나 슈인 토치 로키라 무티소로 날
1: 세세 어디 디르지라 먼저 가가 작립디
0: 자기가
1: 쉬는 사제 편세라
0: 지지지
1: 제베 버루는 로리키라 단단 욕자 사쇼치 나 블로그디 Nyaman da tu slakwe tiyaar waal.
0: Oz waal.
1: Lakwe tiyaar de ta kya kishu na shou saa si waal. Ta ting zang maa cha chi loo ge cha diri kila.
0: No, lis.
1: Loo du tem chi yu ta ku se ya tamu ya chi.
0: Oz risa risa.
1: Ta ku so raan chi chi, so di yung kura. Ta di kya loo di chi du chane le lao da ndik chen yu ya chi du ka chi ge ya kartu maa ko. Ma di yung besur chi du waal.
0: No, lis.
1: Kartu raan chi ta shugo samlu maa tam chi ta raan chi. tap de uta so su ji de yin de ya mo zhen ni ka ji ge tin de le la le le che che
0: o ta
1: di di xia yin la kom xin yan be su che che
0: shi ban
1: ta di ku jie dan nan che men ge lang zu yin ji min ji mo zha ya dan de di xue ri yin la ya kon xue yan nan xin dan de qiong ka ri mi da ya lo dan de lo le xue ri
0: di
1: na lo le ya di xue ri yin la ya mo zhi di na lo le ya dan de ta zu be su che che
0: ku na lo
1: lo ren ji che che ku zu Korean Lolia, and the Gagashim, not her show Gunan Suri.
0: Oh, Lina
1: Lolia, Juice and Nazo, Jill, Nanti, Tapeshan, Jalakar, Jaimi, Log, and the Jaina,
0: Lons,
1: Tapeshan, Nazo, Gablog, and the Korgat Jaina, Nani, Dina Lolia, and the Gunwan Sajapins, Gay Yorik.
0: Oh, Lisa,
1: Dina Lord, Juice, Dina Lord, Gunwan Sajapin, Alone, and Nazo, and the Diori, Show Shagdi.
2: Lo da jawa yue me shu go jala jia xin be shu go ta pe xia xin tan duk shu ta na na zu chun ju shi tan de ta lo rang tan de ta ji pe xia xia na kya ge shu nan chi si ra ta chi si ni chi ti ji ji ta ji jie ba xia xin ne le yin ji min ji ngan du tan de lo le di na lo ne ko di xue ri ki la pi pei se chi kya ge shu na cha chi bu yu mo da zu di ya chi lo le se le se tang na zu di ri xia ki la lo da jawa yue me na ya la kwe yung ma re ta na ji xie si ra ta na zu ta lo da jawa me me ji jia xia ma re chui xie tun zu na yang ka tu la kwe di xia ya ri bo zhi ba le se le se ki la lo to jie na lo zhi xu ki wu xing chui yang ta ki lam ni ji xia cha we chen gu ti nying yi we ye mu yin ta de ki ki sen xin ba di ni pen xiong long chin yin chen li
0: ལོ་ཐ་ཆེ་གི་ལ་ཨ་ནི་ཨོ་མོ་ཐུ་ཆེ་གི་ལ་ང་ན་ཡིན་ཏི་བེ་ཐོ་ལ་ཡ་ཐན་དེ་ཆ་ཆོ་ཅི་གི་ཆུ་བ་སྟུ་གི་དེ་ཡ་ཅ་ལེས་ན་རོ་ན་ཁ་རང་གི་སུ་ཡ་ཆེ་བི་ན་དེ་རི་ས་ལ་ལང་ཁོ་ལ་ཡ་ནུམ་ལོ་ཏུ་ཆམ་བ་རང་གི་ལ་ཨོ་ཁུམ་ཤི་ཁ་རང་ཁུམ་ཤི་ཆེ་བ་ཆ་ཆ་བི་ན་ཅི་ཏ་ཨ་ནུམ་ལོ་ག་ཆམ་བ་ཆེ 제로는 가이나 디 개바 여베기라
1: 개바
0: 레스
1: 레스 당난 좀 배차하셨나 에 겸숨 주성 챙겨 공전 된제지 마차스나 다달로는 그 당나로 그 지도 말에
0: 어 저발기라
1: 견조된다 뭐 수수
0: 계우로 지지지
1: 신기

enawar masi. Pengyi jikchi ne, ngeki gyukshuwa yinba se xie tse. Lobchen xian cui gyukchu chitan yang tetang rami. Jarmen ki ge nang xingi kakpo tinja minang. Tinyin nge la, latin gi gi gyukshuwa judu gigan chemo xilin la pimne. Ngeki jarmen ge gi yikyu lunba masi, jangze xindu lekshi songchu. Tena, ngeki yiji dabgyuru pene, lodi pakbibda. Jisam tijub ki goni tingdi gyukju kechindi likjub chebayin. Ngay rang semla riwe kengxindu kamburriji pomyun lobche lurim nipar lipsu. Wendi tongmen sakur kashi nangla samiyu le debe gangi chechu. Lotir ngay ki chang rikba junggur kushab gimen lani mytun nangwada. Lotir tatung ngay luda, cabzida, yibzida, namrida, girisi geda, Latin ki ge che ki lopsen yu mu. Tam ma chikpa shik la, lopsen go chuk du nge la kowe beti mangbu shik ki buryi barma tuto du manchur we kar. Lopsen ka she la kongi ki lopchon yu che ke chen yang me bashi. Nge rang ne se zinja te la loma shindu mangwe gen la ki nge la suchi nang me tup. Se mo salifin la ki beti yu ze nge ki banti du juchi nang to. Genla namne jishye nangwata gejur maze gamin yindab. Kongki deja kyubye cha tingi ki genji teja wa jubdab chayshin. Teni lochukji ginangla chungnyu meba shikshi. Denbibdanna, cabzida, yibzida, ngilu jayki chungchen nam, lopkangki nangdu carwa chigyoba degun ngayki jubdab chay. Jesu mburi jishyegi chujyajik nyotubati jayni ngayki Chungxi lianki kurim ririxindu jitub zamchung. Nagban tingki yibzi ki rimuni, ngayki miki rikdab chaywayna. Yibzi ki rimu kotun tukdab bashi ni, gobtib ki tingdu, jagu zhongbu tang kyokbu yibzi ki rimu suju tishi. Rimu nangki gamya tang, cunda tang, tixin chasha tang, zhubchi tang, dumzi jayki kurim ririxin changma lola ngayku zamdu seba tiye koru Kushab kasi laki nyanshu nangduyang dianang yuji. Donna lopchongki choa kangde la kange chenpu chechu. Titu nge rang lopam yichi ki cezir lipshin cui ti nge ki namgyur lega ngunbar gyur. Taja tuan ti chen tu nge rang nong ki ribdu nong la. Lakbar tu tuan ti che tu samu salifin la la lung dian su chi chen chi du nong gyu ce li deba gedi. Kongni ngayki choksan yinba zan masi, ngayki kange zangsi nangken di yinbe su. Je su kange tida rimxin ta chubada. Buri barmen betibdang lopchung yuche xenta gyang zangma jorwe, ngayki nyingdu peti yanggar lopchung la shubayin. Ngayki gawa cemi je gyang, cabzi dang yibzi nini tatung xindu duwa gawe lopchen nishi. Kongshu dar, Ngay rang chang rikbar gabu mebe kala. Ngay tuyo mangbu shik tatu ngay la jishye gyakien machung war nang. Yibzi ki rimur ngay rang tewe guyu korwar gyurdi. Gubdib ki tingdu rimu mangbu shik jurdi chenayang. Ngay ki ngarxin chashye ka war ki jirwa tokbar ka. Gushab kaisi la ki ngay la chang rikbar lobar pechi ngay zui tiri la xine gakchuy chungsu. Gangen teta kese tuma ngay la Lariyang samiyu le debe ne cuy shik tuyane, tamze le gyundu chenpu shik chungwarsi. Ngay ki betib juchub yutu, kushab gimyan la ki ngay la lopsen mang chata chudu ji samu salifan la la sungbar masi. Ngay ki gudam nyanbu tangwar ma dupar. Ngay ki lopsen cuyu tungtu tang nansu. Tongme guji dan, lopcha chimur gyu zhubar ngay ki chaji longa zam che chuayang. Lo tangbu lu ju du ngay ki jangze xindu likbe samu salifin la tang, samu harbao la tang. Ti xin gen la xinxik je ki ngay ki tatung lopchon lo nye che na gyugzhu ki chachi ca su zuba yungju yinbar yichi nangwa tang. Kushab gimen la ki kyang tangto gongchar ti la mudu nangru. Je su ngay ki lopchon te la gangen cheba siktu tatung lopchon lo sum che gubar utsu nangwa shi. Ngay rang zinja jikbe lopcho chotang nyamdu lopcha chimur xiongdu chiwe

ཁྱི Lodi gunka diela. Rensam ni, bos dun tang parda yindi nishu zang e sargyu. Jilu chekton gegya gubju khopge lu dawa niba ni, dawa dunba par. Gushab kasi la ki, sakhozir rensam la teng ni chipepdi. Nge la cep zida, yip zida, giri si geda, la ten ki geje limna wada. Semu salfen la ki, gegyur ki gen shibri. Jilu chekton gegya gubju khopge lu dawa jubar. Nge tsu bostun la lobotan. Teji ki dawa ge nang, gushab kesi la ki lop ten rir chozu jigri chedi, nge la sakho rir lop tsen ten ngari lop na washi. Lop tsen chogrim shintu, nge la nge ki nge men lop tsen nang ma shimbar lupata la kongki jishie gyunchi. Lop tsen sarpa gyuti nang shing. Nge ki sakho rjig nang jakbar gemne chibie girisi ge ki jong tsen ta, kongki namdi. Sochu gyunchi, nge la chilo nanggi yu. Tetar nge ki lopcha chimul shukbe gyokchu chachi chi xinti. Lopchen surdu nye na zinche na ngenpa le xin diwa yuwa ma se. Lodi pakpip yungwa ta. Ji ma xin toa ki simche ta ngangzab kyang chi me gui ba yungwa nge ki xin su. Nge ki ma xinpa ta la kimting ki kengki jishe lulu che ne nangchua dap. Lopche nangdu jangpa le gyo la byu taba yungi ta. Chang rikbe te la, nge la ngar xin lopzen xenta le gange chiwa chechu. Cep zi tang, yip zi nipu geta tang zumri ki lopzen dar le labu yun na gawa la ang. Hwendi gushab kesi la gi. Chang rikbe lopdu jang, gewe zhuwa singwar nudi. Kong ki netun qin yung tu tang, cik qin chun tu dong jitub nang ne. Nge ki kuwa yung su lunbar ze la. Nge ki rikbe genpu tang, rikdi ca tangbu yung wa ze ne. Konglong mebe nangwa kangshar tenzha mayinbar. Shilu yinla bensi tang tunbe kone dumsi nipar zechin. Nge rang job gi jang suitab chewe lima tenzha shik yinayang. Kongki nanggu ngome chule rinwa nangchung. Jelu chektong gege gubju kogulu dawa chukbe ci nishu kuninda. Ci sumju ninyila. Nge ki redi kalifu lublin ki lupshu gyugzhu ki tame gyugzhu la shubayin. Nyim tangpur marim girisi ge tang, turim latin ki ge gyu langba tang. Nyim nipar yip zi tang, cep zi tang, turim girisi ge je gyu langsu. Lublin chua ni, sem salifan la ki nye la gyukshu la mi chua ba sui ba tang. Nye ki gyukshu, eri lu ki lung yi du, bipshu nangwar parkin si lungwa lubje ge gen, gushib eujin si fining la denshu nangxin. Nge ki gushe fining la ngomi shimbe, nge ni war longyi ma jena tamni chetab che. Longyi ni geri gyun la jie chonayang. Yip zi tang cep zi ki dengdu, ju xindu ne meti war nang. Nge rang a che utu tang lupam yi che la gyun ne, tue zu za chin mangpo tong se tu song la. Lakbar du cep zi ki dengdu, tue zu ha chang mangpo tong se tu song. Eri ri yin chi lu tang, eri lu tang, niu yu ki lu di. Jin na tui mong du ju bè long yi ri sum yu ba te da la, nge rang gyun nga ha chan chen bu yu ten yin mu. Long yi sum bu te nang du yip zi tang, cep zi ki chun da ju dang ten ne men zha xin. Nge ki cep zi nang yin chi lu ki long yi kwa na ju ki yu. Gyu ju bar ta dung nin ni yu bè nga ru du. Gu xia fi ning la ki nge la har far di lup zha chi mu cep zi ki gyuk xio ning bè long yi jie yu bè. Nge rang ngang zip lang ne gushe fining la la, te dengi chun da la se xie jik nang ruo shuwe ching yi piwo yin. Kong ki chun da riumi jik tang gyuk xio jik gul nang chungwe, nge ki chun da te zu jang ba yin. Cep zi gyu zhu bie nganu du, nge ki zi xi nyok zha cha bu ka xie zi war che xin. Kuk da tang, kuk chin tang, ni xi jie te da zhang mar ju du, yi ji se bu xi kyu ne me yong we, gushe kesi la tang, Ni ni ge sim shu zhong nyam ne. Ni ni bie
gyuk zhui tie sim zhe la.

0: Rồi, xin mời khám sớm.
1: Cũng không sẵn là.
0: Nói khám sớm, xin hợp sử dụng nà.
1: Là cú rù yên đồ là.
0: Cú rù là. Lê xe cú là xe bác khăn yên nà.
1: Xí gà tên chá gửi là.
0: Lê xe lọ. Thì rì xe nà anh chờ chơi xù bè, xem khi xung xe đi khá gà sô phía yên nà.
1: Xung xe nhau bụt tì thang đô yên nà bụt nhìn lê xe gì tổ hông kì chì tùm là yên đồ.
0: Tên chú yên.
1: Lê xe là kì tên chú là tà xe bác trì dư nà nhì kì
0: Pasan la ni jan ni la ki ne ta pu gu li se di ne ta tu ya se yong ta shi men de shi ki la ne se to che na o te ki la ta ta ji la tin ta ji yi gi pu le ku sa ri la a le le se le se lo ni se na shu wa to che shu den ja go ne za a me ki la ti tu le tu bu ji pu ne ta ri ai la kan shi ji na yu na la a la mi tu shin shi wa che ki na ki ta su ji ni mi
1: Listen. Da we sing ge ta ase jung de we shi nu ge la ka so ba ga yap se en sung ge tie ni ge yu ma ta du ge ja bu de ni ge thong ji che mu di ge na du ge no ro long ju yin la ka so ba ga din da ge shi ge ta na ka po tang ten ge du ge se ji ja bi o ze ge ta ga o do ngo shi na ma shi e bi ge mar ke nen du ge ta ga nam ju tie bi ge cha bo cha lu ge ta ga jang ju u na ma pa mu ma yi shong ba ti e ru ka pa gwa pi e wa ga ta ga ta jo na ma ga ba po shi ge ta ga lang bu ru je sa wa me no wa ta ga jun du ji ge shi a bi ge lung si i ta ga yi ji e ji ge no ro la ka pi di Mie pike mito rawa gata ngashik bachi enji ga apa na ki ti to utaana ka chenu Mirji ina ma sumja tukuti eni ka ngubi poyi to utaana ka jale Mirji ina ma sumja tukzu gata ngapangzi ina ma koryo nungi karto o da bugo ruko tangle te eba ka yuma ta adu ko tine Si eba ka laka ne tila zena chino ka chike zomoshi ka reta a chike ke e tanga charang Chihu chike ke e nago o duen pike ne tina chasung Ma uwanju ka shiso jawa chike yu eba ka tanga jabu tini ka chasung Mahu wanju ka jika kamandu ka nangpa sanje e jika chulu ka jika di e toko tati wana biwa la shuji Lato jika
0: Nese, toja nan shu yu guru la
1: Lato jika
0: Na, shuden jia guo Na
1: Kusu toja jika na
0: Lese, lese, la
1: Lese, lato jika
0: Lo, mo tiu yu nganan cui chen chen ji di gu jie li xian nan shu nan ken ki xin gen chong bu cian le tun zhu lan xu niu kuan ni ge ji long chen ki xin gen chong bu tan tan nan xin cha zhuo ling ge le kan di cem zhi xu yu tan za tan ne cha long chu wei pu jiong a xian tan zhe wei xi ju ge yu dian mei mei wen gang ke lang lu sun wei zi wan di cheng long kia bu xi ki nian ban mi xi la cheng long qian bu xi ki ku zhuo wan mi xi gong chen ke lang yu bu ne sun ye cuo wan la ta sui wen ta min zhe wei sun xu dian la wen ta min zhe wei chu kui dian xian qi sun xie di yi ne chou bu chou 我们听见了配件，那么从图形中不用被面对学员所拿下。

No, senam cho listening ki ju du ngan chu kyung yin ki de bu ju jin sen na shu nan ken ki cha zho chen min le ya yu mao xu ni kong nei na pe zhong chen yin chen le wong ki le chi le su yong la men dun sang bu piu yin su jia

0: gale zi kyeb tu uri.
1: No, les les
0: zi kyeb. Di tindir shi ya kilang zu tanda pechashin lo ta tiks nyingba garo cha sa di zeli ya zokwa chiya uri.
1: O, ribaan kilang.
0: Di ngarja ri kilang.
1: Di gaan li ya tanda ngarja.
0: Ngarja di di chi giri kilang. Tiala da chakshib da nyadi ira al.
1: O, ribaan
0: kilang. Tadi yan tuyu tuyu li yan di zangsi chiya na ya uri kilang.
1: O, les.
0: Tadi kolo kwari gyabya zoy mayin ba koya kechu tando nubani zyori kila. Tati dirisha kila nganzu chik kaan ki da nrechimna ya kondu shuyaa tanda kaan ki li nyugyaa chudzu na lol tongyash mebel.
1: Oh, yuvan kila.
0: Yaan di chigri.
1: Haan, le le se.
0: Yaan tanda kondu shuyaa tanda nganzu ABS sash mebel.
1: No, yuvan
0: kila. ABS din nganzu dirwaal tanda gyake shuyu na fangbaos shidung siri.
1: Oh, yuvan kila.
0: Kolo chik
1: Barke
0: machiya chik. O di dirisha kila.
1: Le se le se.
0: Ta pecha shano kolo shinda digi koro gobi kyo kochi goyi chik Nyur cheme na koyo kardu tati koro gyoku kye kuis. Ani ebesi li yaa dik dhiri, lenji.
1: Oh, lese.
0: Lenji edu zane, ani kardu yaa kaga di dhe thambali yiri.
1: Ah, le, lese, lese.
0: Tundru ta logu chunju ji nubu shuk chambu yiri.
1: Nubu chambu raa risha gila, lolo.
0: Tati pe chasha na khaan ki da nyuwa chasha na tanda dhishu yiri gila. Kolo kashay tongo gyabze dhiyash mewe.
1: Oh, yuwa gila.
0: Dina loli yaa dhishu yiri gila nganzu. Tā kia kia shūnū fāntōng shāng chāsū sō sā shūrī.
1: Kōlu
0: tōnggō kīm nē tī gōchā kia nē shūrī. Nyāng kō tōnggō kīp tū sī nē, kōlu shindā kāngā yā kōru gyōgū kīyōm dō, kō gyōgū kīyā kīlū chē. Nyāng kō gōchā kī kūrī.
1: Tī
0: tūnzū yāng chī tā tā rāng bū tā lākwār tū tā jindrē kāngā ndē chāvē kī ndē tō nyē nē yā tī tō nā shūk chām chē gu
1: tō Loi kila gongge mebji tsamde ya li nye liya nga nanzu chacho ki chawang liya jali sinaro na shungi lo tengi ki num nung da nga nanzu num langko liya num gebe ne tuyun di jie liya nga nanzu di chacho shidu gen kurang ki di li di shidu la chawang di chabu rishya nga nanzu di rishya la num nung sasi ki keba baan li gila num gebe du tsamba ki num nung sasi ki keba di rishya di nga nanzu
0: da gila chawa shuya di
1: sachi kha ge num ge ro pyu ga ya khe ba khan je yor be ni da pen cha san lang kho den du cham ba da lang num ne sachi ji ne ge na ga yu na ya me na cham cha de ne ge san da ne ge da chi gu gu ba la o din je che bi na je si kum si de ya ke gyu yu na s ge je zo wa ni ge la chwa de
0: la ri
1: la la
0: ta ji di ji ya ge la gyu ki ki yo ma de
1: a le si
0: ni ne le ta na zo num lu si de ya chen de shi gu du la ta mang cha da ko num lu si sui cha bi shi ge che
1: Dan
0: yang gerda shung chem na, yang shung nung bu ga thaga.
1: Bu thaga.
0: Tinji to le, dan da dang zu be xia shun na, cha le ge mi shun na, ta ning che, dak da ji, cha da ge che, dak da ka li nyong bu su do al.
1: Les les.
0: Dan na zu, nung lu sa ka xie li yang, dan da din zhe ji kan zhe lu le, nung lu da ha, mo zhe diao men ge, la kwa du yin ji, dan da kong chu zhe na lo, lo se yu shi me wei.
1: O, du wang ge la.
0: ᱱᱫᱮ ᱛᱮᱣ ᱱᱚᱢᱡᱩ ᱫᱟᱜᱪᱤ ᱚᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱭᱟ ᱥᱩᱥ ᱛᱩᱡᱩ ᱱᱚ ᱱᱚᱢᱜᱤ
1: ᱱᱚᱢᱫᱟ
0: ᱪᱮᱥᱤᱫᱤ ᱢᱚᱴᱟᱫᱤ ᱭᱟ ᱢᱟᱞᱚᱢ ᱵᱮᱥᱩᱨᱪᱤ
1: ᱚᱱ ᱞᱮᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ
0: ᱫᱤᱥ ᱠᱮ ᱠᱩᱨᱤᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱠᱥᱚ ᱪᱷᱩᱱ ᱱᱚ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱱᱚᱢᱞᱚᱵᱱᱟ ᱤᱭᱚᱱ ᱠᱟᱱᱮ ᱞᱚᱢᱱᱮ ᱭᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱵᱤᱛᱤᱜᱤ ᱠᱤᱱᱟ
1: ᱱᱚᱱ ᱞᱮᱥ ᱢᱟᱥᱤ ᱪᱷᱮᱵᱤᱱ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱱᱩᱢ ᱱᱩ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱨᱮ ᱜᱟᱞᱭᱟ ᱫᱩᱥ ᱠᱩᱡᱩ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱭᱚᱱ ᱫᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱝᱢᱚ ᱠᱮᱜᱚ ᱠᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱞᱮᱝᱜᱚ ᱤᱧ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱡᱟᱝ ᱪᱷᱚᱢᱨᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱤᱪᱤ ᱚᱨᱤ ᱛᱮᱞᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱪᱩᱝᱜᱩ ᱛᱩ ᱱᱚᱝ ᱠᱤᱥᱨᱟᱱ ᱡᱮ ᱨᱵᱟᱱ ᱠᱤᱞᱟ ᱚ ᱫᱤᱱ ᱡᱩ ᱪᱷᱮ ᱥᱩᱝᱜᱤ ᱤᱧ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱭᱟ ᱱᱩᱢ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱞᱚᱨᱤ ᱜᱮᱞᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱤᱝᱜᱤ ᱡᱟᱭ ᱠᱮᱵ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱝᱜ ᱛᱤ ᱛᱟᱠ ᱛᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱚᱢ ᱵᱩ ᱭᱮᱵᱟ
0: ᱡᱮᱜᱤᱞᱟ
1: ᱟ ᱞᱮᱥ ᱱᱤᱢᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱛᱤ ᱪᱷᱮ ᱭᱮᱵᱟ
0: ᱡᱮᱜᱤᱞᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱠᱮᱜᱮ ᱥᱩᱱᱱᱟ ᱥᱨᱚᱦᱟ ᱫᱤ ᱭᱟ ᱵᱩ ᱛᱟ ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱚ ᱨᱵᱟ
0: ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱟ ᱡᱤ ᱭᱟ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱝ ᱡᱚ ᱭᱟᱜ ᱫᱚᱣᱟᱞ
1: ᱚ ᱨᱤᱥᱟᱨ
0: ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱱᱮ ᱴᱷᱟᱜᱮ ᱥᱟᱱ ᱡᱮᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱢᱜᱟ ᱭᱟ ᱥᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱠᱤᱞᱟ
1: ᱛᱟᱢᱜᱟ ᱭᱟ ᱥᱚ ᱤᱧ ᱵᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱨᱵᱟᱱ ᱠᱤᱞᱟ
0: ᱡᱮᱜᱤᱞᱟ
1: ᱟ ᱞᱮᱥᱮ ᱛᱟ ᱠᱤᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱧ ᱵᱮ ᱥᱩᱜᱚ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱞᱩᱱᱮ ᱞᱮ
0: ᱠᱮᱵᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱡᱮᱜᱤᱞᱟ Mote shuk da kanji tole yaan chik diyo mev chik.
1: No, le se gila. Lo, to chi chi gila.
0: Lo, gila.
2: Tere xe de gyo ji chung rung. Lampar nye tu kang chung ya.
3: Dim ju te te le zen di. Ke ge gyur mi lam chua yin.
2: Tare ke ki san xin ba di ni. Pen chung long ting nyan ting le kung. 그게 짐주 태진시비 리세시
1: 아니 되네 안아서 자조지기 저한테 리샤랑 안아서 공치

kangkiri digi zoma na kangkiri nudi yangdi kin digi namyang zobe chi ngayi myndu kilebu nyeyang konyang

Sastan dembe sembobon lhenge tsemundi li. Tandanabal lhenge ne sengu tsobe li zindi ni. Pyonchong longchin nyenchin li kong. Pyoge longchin ki dawi ki kurkan shibe li zindi ri. Nga li zin zokyo shuken, ge jun yi. Nga tsu li zindi riz dawa ne nime par ki nindar tsemu chuzui chutan gam shibju to dungu yube. Lhenge ne nga tsu li zin zingyo ya giz shu yi. Tokon kumu nabal lhenge li ya. Simge wen na shibe bedipti nang ki liu niba. Sangyan kanyi ma dui bar, gachin yang yang chorwa gui shibe zumi di nyamju shuyi. Simbobon lingge, lingja ki kurkan shi puputang jawe wenjam ki cemu tu diri. Simbobon lingge gyang nyenji ki ngedubtang, chisin ki kurbu gyabdu gyurne, tede lulu ngang, kumu genga tang nyamtu, milam ki shinkam su gyutub gyu dunba nyingwe ne jang yu. Tiyang gubgar, nganzu simshu nyamba ma yinbar, Chale Tang, Lop Jung, Tsoa Soki, Nushu Kung Rungi Nene, Gule Kabin Giri. Bicha Shache Shubi Na. Xiene Sung Motube Lopam Tang, Mishenlia Sung Madube Chinsim. Xienki Rengilia Samshi Motube Gyonan So, Simkar Gyatje Manawar, Gungye Lulush Gyonan A. Singye Namso, Tugune Kiralia Chawa Sangye Kanche Bine Zha. Tang ne xin ki ne bop sang ye kan zhe zhe tu yu bi ne le ke chi shui di yin chang me sim na lo li ne ge zhen chuo tu be ding zhe li ki ka les na da ki ran ge ne bop sang ye yin ji tang ne xin ki cha wa sang ye de dong de gu ju di ke chen bu shi si che zong bo bo kuan ge su xia le ke par che ba tang ne xin ki dong ye ki ne su ke wa tang ne xin ki yi ma sim be zhong zhe ma to ba suo ge ge li yin na to ne ge zhen chi si che tuan ka bu ji Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Mebi Yina. Nganzui Pechin, Ta Ngaya Lien Yenba Dinze Che Goya Gyum Zen Kari Yina Samje Kangra Naya Yine Ri, Kun Zin Chia, Dinze Yon Sip Ji Ri. Chua Shinda Ne Samantan Che Shubi Yina Yang, O Lungda Kwang Le Pipta Chawa Lamzhu Yungwe Gubli Yina, Ge Jin Chi Si Che Shubu Ri Dile, Yine Le Da Di Tu Gyun Tu Dinze Ki Chin Zor Tang Naya Ng Dinze Ki Nga To Ne Ge Jin Chi Si Chungye Di Gwambu Ruba La. Dan lamzhu gyu je chawa sangbu shi chungbi yin na rengi liya di top gui ngin tang tang ni xin ki wei xin chanpa xin yin ba ma se ta na ti yi gyan lu yi ma xin bar tang du ma dan ya da ti wei ya kharis na maung wa gu ya mis ni di gyebi libli yin du din zhe ki kharis na rengi xi ji yor ba la mu zhi xe bi yin na zongpa po khunan ge gup de ya chen gu kin zhe shi na yor es shu bi yin na da tu gyu ne kharis na chawa sang ya khara che bi yin ne le gishin chi si din zhe ki chen zor ki sam lu ji yong gu ya da Na tuyu dian tu din zhe ki yang samlu na lo li nye tu bishi chong mi yi na nan ki rang ki mi zi yang gharis na lembu ti li ya pian to yoris jie sun xia Da tang de gub li yi ne le lam zhu ka zui ki chi wa yu bi yi ne le mi zi na lo li ya da da pa dian ba me ba din zhe ki yin dui zin ba tang da yu gun yu gun tang da me ba cha ya la so ba din zhe nang zui yor ba la din zhe sun zan zong ba ba da di yi ne le bi kan zhe ji li ya xia yoris yu bi yi na lang gui ka yi chi tu ni ma zha si jie sun xia la Tugyunay nganzuida susirinyi liya chawa sangbush chebi yinay liyaan nimajik diya kharisna gyundo yonyaa kiraan nebab sangbura jil lebi yinay liyaan di kharisna dapa dinday jil diya ki ngebaji meza di yinay liyaan mida kharisya yindiyu zamba yina nganzuida tuzu tundu yi na lo liyaan liyaan lamchu chungba diya guo khuwa jay mo shubar sim na lo liyaan kharisna da ngargiya tang kinti sosh leje tudun di na lo liyaan da yinjaya shuya dinday ki kharisna nangzu yungurba la Tindra sun zan zumba kwe nye bar tu da kub du du yin ne le kirangge ngar ge tang king zhe dindra ma na bar king yong ge nam gyu tang reng yi gi cha ju la cun zin nengba che gu ma se chen zor ki sanba di yin ne le pa torma nye bichi res chi chen gui nan sha Ta yang kub gar kares na nyo zi tang par che kwe cha dindra gi gin yin ki dindra gi ru zing be kub li yin na chen zor ki sanba di gum gyu gu gub sangbu chi res chi sun sha Da zomba bo khurang yin ne lengwa ne kares na toksim di hachang ki kya chenpo yinba, dindze jik tsuyon togo dogwa la. Xin tugyo ngan zo cha xa bi yin ne le da rengi li ya nyo zitang parche kwe cha dindze yongbe gub li yin ne le chen zor ki zamba di guam to ya di hachang ki kagu rwa la. Khurang ge yin ne le gub du du ki kuryo di yang awa tang za cha pe ne zu dindze ki gub li yin na ngar we ngan zu lo top tang la so li ya jong da tobi ya dindze ki kugab sangbo ji reis che sun xa. Tindze sun zang gub du du yin ne le kiran li ya ta kisi nyo zi tang kwe cha ki ngen par che sun de che du zang ba yin na sim tu tang kang ra ma nang war
ཁྱི ཕྱད མི ཚེ ལང ག ག ལ ཡ གུ རེ སི ཆ སུང ཤ ལ ཐག རང ཤི མང ཚུ མི ཚེ ན ལོ ལ ཡ ད ཐུ ད དོ ལུང དེ གུ བ ད ཆ བ ལམ རུ ཡོང བ དེ འདྲ ག ལ ཡ ཁ བུ རེ ཁ བུ དེ དུ ཡི ནེ ལེ ཁྱི རང ལ ཡ ཡང ག རེ སི ན ཕར ཅེ ཆེ བ ད ཁོ ཅ ཆུང བེ གུ བ ཡི ནེ ལེ ཨོ ད ང ཐ རེ ཁ རེ སི ན དེ འདྲ གི ནེ ཟུ ཆེ དུ ཡི ནེ ལེ དེ ཉེ ལོ དོ ཐང ལ སོ ལ ཡ ཅོང ད ཐུ
디니네레 마지브나 야지 다셈나 템보니 야지 디만세 키랑케 니네 셈나리아 티티 야오치난제 그린치스체 손토바 딘데 쵸미나 키랑리아 다메젤란 부간리아 괴자다 파진윤드기 답시 야오치레 교주레스 제좀보게 원드나샬 키랑케 이네레 그린치 슈야디다 듄나미안 시무일 장비나 디니네레 미지 명아 더브지 처리스체 좀보보 코랑게 순샬 먼저 이네레 중두네다 롭트 준비 급리 이네레 딘제기 제드는게 요마리라니 파미 이네레다 정이 부조리아야 그랬나 정이를 파제단 제체두 그린체 쇼리스 제딘제기 롭스에나 요마리 이네레다 딘제기 두시지 좀비나 기랑기 퇴용은 서연나리아다 그랬나 냠뇨 야우치 차주야 딘제기 그랬나 좀보보 친구에 나샬 别查查这虚伪呢谢谢云天给用书储备开不赢的人当然心气开都怕被全当点别人给我困难中的人查查不赢的人民间两个处理人一路听这句约不的赢的人用多么多不赞人人一个名字的出来主人听这个约的是钱算下了总不过给赢的人推荐的还是呢听这个托三级开解人民的乔安生不可的这边的人当然心气 你不想念肯定是碰见有一年的推到那不管图各天气三节给人家可能是人一个落到地满年把母腿没进来看了呀等于能够成功学下了

wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki kepsa tam je la xin jam pa pip ki na wa ge kusim ki chemu chin cha ki dawe khul kim tho gang ki khin su re mo xin cha we tu chi chu ki ni chi le le de ki ku yang chen zam shi nang zo Digarni, Dawu ki kurkang sibe le chenhi.

Sengke Namso, Tanda Nabu Lengke Ne, Sen Shinbe Lezen Di, Pyeongchang Longcheng Nyingcheng Lekhong, Pyeogye Longcheng Ki, Tsemyo Lezen, Dawe Ki, Gurkhan Shik Dinyi. Kongliya Kuimu, Betip Simga Wena Le, Liu Nyiba, Sangye Kang Yin Ma Du Bar, Gertin Yang Yang Tsoa Gu, Shibe Zunyi Di Seti Shubinyi. Shamla Kuimu, Zunyi Di, Gwane Ju Par, Nyingcheng Shukyu Yinbe, Nabu Lengke, To Lulu Ngang Sena Yubishu. Sangyen kangyi ma dui bar, gertin yang yang chorwa gu. Nebub kangja si lo to kyang. Kye che shu ni, changmar chin su sim ki dong de gu ti ri. Kye war che batang, dong nye ki ne su kyarwa, yi sim be chum je mo to ba so ki gup su. Gertin che si nga to ne tuyong ka gu ri. Kye di mi si ti ni, che nye jin si do jong dar to me na. An su pe jir, Mala lengen ba dinja chunggui tuyun kangyi namsi kangra tang kunzin kwanna jisi. Cho xin xin le gyan, longta kongdu pi xin chawa lamzhu yunggub, gachin chi xi jue gui mu. Diyan gyun tu zhuma tuba xi yin. Lamzhu yungne chawa sangbu chungwa ni, rengyi le topdu rongwa tang, wei xin chanpa xi yin ba ma se. Ta na, diya gyan lu yi ma xin bar. Tendo mi da wa tang, ti wei ma wa gu si, dui bei nam lang xing. Cho si ki sa ru ba ni, mi reng si ri. Ti dar ngen gu la qing ne, cha wa sa ngen ki, gu wa la ma dui bar. Ge jin sim su chen gu, ha jang ka gu ri. Tan di tu su lam zhu ka zui ki qin na yang, da ba dian ba me bei mi zi di. Lang gu ka yi chi du ni ma zha, sir wei bei dar, tian ni. Nghe bar mi da ba si yin be, ngan zu tu dong ki lam long la yin di. Reng ni nga ge tang king zhi ki ching su hwa long wa che di. Nghe bar tu king gyong ki nam gyur tang. Reng ni ki cha ju la cun zin nian bu chi xin. Chin zor ki san ba tor mi nian. Nui zi tang kwe jia so, gen yin ki ru zing tu. Chin zor ki san ba gom gyu kwa gup san bu si ri. Chi chi ri si na, yang a we kur yu tang. Zha zha qi wei ne cui wo, ngan cui lu dop tang la so la zhong dar tu bei yi. Tie di, sim du tang kang ra ma nang, ti wei dong ye tang ki nge la ge chen qi si shu xin. Ya ki tang zhong nang ki sim kham si su ne, yong zo tang lin che di, mu tu dun tu yu. Tu tang nam pa gun tu, ge chen qi shu gu. Nye bar tu zhu si ki lu nu la din ne, Nei lu ti sim su denpo ru jia pa qi gui. Ti ma se, sim su cha zhi ya pu qi ne. Tu dang nan pa gun tu ge zhin qi si shu tu pa qi gui. Tu yun ring pu lo zhong la zhi zhi tang gom zhu nyam ne nan kin si yi na. Pie jir, reng xing an yu ce la ge zhin cho wei gom xi si gun cham su yu ni. Wen jiang, ngan zu de bu ting zhe nyam ne la xin tu wei wei na. Nye bar tu zin si ki reng ni la chen zor ki sim chung si ki tab la bong gu. Di ni, mi zi me nga jing yi mu. Ngan zor chi tu lop duen nang ke me. Lop che loma zor chi mi tu jing. Pa me gyang pe jir rang ki bu zhu la duen mi tu. Kang la si na, ti de bu du si di xin, tuen ngu ki cho we nang. Nyam su nyong tu geng ni, ni mu ga ma dar gun be yi. Ding se be xie jia ri kian duo yang xing, kie tu pa be juan tang dian yang. Mi ci ne lu de di di, nian su nyong mi tu be. Ren yi ki mi ci chuo la tu zhu kian yu. Ti da ra cha xia la chung zhe tuo jin, nian cha ge rong. Ge tuan kuan na zui jin, yu su ki juan yan dian be. Ri xi, mi ci tuan mi tu song wei bi xi, mang bu xi jiang, mi tong le xin tu ba xi ri. Huang du xu bie qi kie qi wei mi zi ne lu ti da, mi mang qi wei kong yong yu. Wen yang, ti da reng yi ki xia xin rui bu du tim ne, nyong du tu bian yang, nyong nyong ri.

0: 기이 문에 쉐고 주는 다는 메뉴 쉐야기 단디 유고와를 배차샤신 단디 인게 괜히게 내신 바케지 죽도록 학습 치와리 디파 퓨베 단디 게나네 용베 단디 유고와 메뉴 쉐니게 내신 바 배지 심을 쉬어라 레스 코난스 별 용사비 법주 당 붙여들이 디파 퓨네 그게 대그래서 지단 쉬어 높죠 뭐죠 티그래 변나 플로가 시그스 뭐죠 디네 물이 뭐죠 Tine manchi yuncho mangpo chiyo warbay, yamcho yum tsusa rata karu la kyangrisa. Tine gyangzi peikyo gompata, tine shigisi trashilompata, tine sakyo gompata, tine chongolongma. Tine maasho ngari ngocho warchi. Yugo yugo sun dordu ni sheba chan, shibshu chere chereba na, kone kubdo shibshu rangri. Shibshu pise yanyil teche, kona tsu tu trolu da sankham kibli su, di shibshu rukurega.
1: Pyorum chikpo mi yugo tamra karere san te xa mi tabi gana sobaas garo tinte gana jaya chungchung tine ina ta. Mi yugo kaxe na nga ramzu gaya tenso ta kwaa tenso garo wa. Tinte karere san mi nga ramzu potang ina yor yang tritombo chomo langma ina ta yang satang sori na tia ina ta kanga rinpo chen jana. Yang hinte taji yugo ki nga chenden che tinte ji go dosa ya taadang singe nda yore. Yang hinte taji maa che ta deri lo tunga xin tinte kawashi chikdo wa.
2: Yugo chokpa chie ti pyoki ta te nga ramzu ta nukcho ngongi ta. Nerita chambo chomolama an timing ani kangrim buchi ani shisha bangma tarung shisha bangme an thidile khangje ta neri chomo ge sinje warwal oda ti ri ta la ya roye de la ka wi shu ti che an tarung de chongje na la go ta gomba ka oda zuri ya zoba ti ji ru yu ta kurang zu de mang che ji li ya yun jong ri ta la kangri ji mi du ge la kangri ani cho ani phe nang je gi shisha yun de ani yu so khum shi oda de la ya ta phe la ka wi shu yu re
3: Zenju kudi na ne yu se de menza naga zombi na yore. Mi mang e to ne xe na nye me jili ya jinda dunbu ne nga zo di mi mang shu chaga liya rwa la. O di nye me jili ya nyung shu le mi nye dong zay ju yore. E mang e to le nan somdo zay xe dong zay yu ba. An namcha yeme na da nga zo ne xe mba ga ni di nye mang nga zo yu to nye me yun da gong bada dozu lu gyu dozu che e menza dozu kanche kanche yu me. E di ne kare nga zo di na hoba mi ri ju yore. E o di da Kunzu da tulu kundan kanche yime, kunzu klasa da kanche yime sunze, kunzu da nimbyu ge duwa geji xietan da, kunzu ya yige yume, geri yume, pengji tole ya di neshe gyur.
4: Senge lingge, kongta lingge tsu san zhuba ti ni, pyonchung longchin nyanchin le kongi, pyoge longchin ki chicho le chen, necho yugor shibe le chen ki, gedob ki beba we pyonchung sabashiba ti yin.

xinyong. Mingtir gyung hajan chenpo yubatar nangwe. Ki ki reche longnyo chigi nangne chuzi chungchung shik chwe watar. Samlu chuksum chubje tang lozi nishu zanga kor. Netun ti tinga lola zin nyongi yinbe mingor chakien drachiba masi. Tinga ki ki chulu gyoju ki gozuksi chitin chidu ya titang che nyong me. Tacha tingi namki tana neba tangra. Sarchi rimchungda, chuchwa sibur turchuyda, marchuyu chimuda, chepsi ki lamlu nachwa so lola sungwe nguipu gyunda ki ki alo tingchik kip. Wendi hisi kangdu sungwa yinam. Yanzen chiwa shigla ki ki lola sungyu batani gyukshu ki nangdu jikyan tuyumi. Ki ki ngoza kaki ngang lepe yankan nangki nguipu yongzo chirudu. Azi, pagi kukyo tena mishik dedu. Kiki kawa mangpo jene zewe mitini tekar nosam ki yingla chuni de yuji. Kila dongye chenpo tenra suibara teyi nangjua yine michi. Titu dagda gyuklin tashiba yongne kila tuzu lepe dachi. Kiki mega shindu kenye ki pongpo tida kukyo du duanya shuji kimla loaji. Lomme mitu matobara chivu dunbe gigen chemu mikse wangja tiri mebar so gyungi ri nyambe samsui tia chabashik yila guangmi tuchar. Liu di tanju ki shuali nisum nang, ngay ki su genki beka goba teda la, minam kemu choryangsi. Garyu chongkang nang zuiwe, sirwe gudung pokbe langchen yunba teda. Dionji chonyer jen teyang, rami lungmi dabur nangwa te gyungki, taja ngay la cha shinchi. Wende, segi jurzui te jawe, ngay ki samsui nema chun yodab, chamyun tenzuru, ngayki nangchwa chigimhe. Taja ngayki lopcha chimur zimbe tawar gyundu chimbe sega nendengu. Ngay rang rwedi kalifu lupnin la mashu kongla, ngayki lopcha chimun chowa di ngozar pagyang konar ziwata. Taja ngozar pagyang ki wikur di mebar kursu. Wende ngozar pagyang ki xingne ngayu chowe xingsar parke chibe gyurim ki nangdu. Ngayki yundian mangbu shik xinsu. Lalin teta meba yina, ngayki tekun zawa ne xintab me. Ngayki xinbe nyamnyo kechengi tesegni ngangrin chaygutirri. Teyi, ngay zu lopso tanglin chidu, xengchondu chamchamla zhowa xindu, nangwa kankida, loja yangbuda, tamje dulinje chigweba ngay rang xie suju. Tenra chene tobe xijani, gaja mebe lopchu xindu, sungme samlu samu naso, rangri yigi xingsar jukbar gyuru. Xichani dupshu yin siriyang, rangri xichani digi yin si ma gyubar nangdi. Sibiyang xichatang dena, xine dinzun tang tome yeji tang darsha ju nyusik. Gigu yartun sunbe samlu tang chumche naso kongdu chuba yin, lu ju chungchun ki gigu chinde ki pichu la gyunga lun yubar zicho. Kadimi kangshi ki pichu tinje nangne Gigu lami samdun la nyongsur matum na, teyi gigu cesua ki rueyang ma xinbe dahri. Kongtu ngegi sosu cekang ki lugu rakzam shu sinaya. Nge rang betip lagbar ribdu zhuwe cu chitar yinba te gor tenge la shu me. Tuntu betip ki nge la zhona tang loju zewa ma se. Xenki danye che ne tobe xicha tamji ngegi betip la dene zhong gu xin. Ngay la lopso tobe gyurim ki nangdu, betip ki tonda chewe nyuba xindu chenpo tuan yubar din, ngay ki betip tongmar lakdu ne gozamdi lingwar cha. Jelu chekdung gyega gyechu kyabdun du dawa ngabar, ngay rang lo duin la sundu, ngay ki ting tangbur zhungtung shik chasang lakba yin. Tingi ne sungdi tade pardu, ngay ki gomba chundu dar badrun yigri solmur rikze tamje ngamdab ki lakba yin. Lopso tongmar tupdu ki ngayki lopchung chidangdi cendian shik minbada. Betip lakbar chershi kangyang mebe gordi ngayki denga shunyong. Tongmen tuisu ngayla kochi ki lakdip chazanjikda, chichung chazanjik. Sashi rimu gor kubbe betip rangri jikden sheba shikdangji, buri barme betip tezam rangli minayang. Ngayki betip teta ki yegi changma darse timne ngon mechui bar ma gyurgi pardu, yangne yangdu, tingma lakba yin.

0: Shamla, chinda dunbe che chubdun nin tang, pyonto chubbe che sum nin ki namshi ngon to shuwa yin. Chong minzi kang ki lo tuyo nang, pyonto chubbe che sum nin ni resa basa tang, rezo da ga ga, chung chu sa chu chui jin chi da, jo a do ji, tu da namchi, nga ju jin sip koro, chi ju rim shi, tim ni, la la che lung ki ngon, che mo ti ba mang, pung nup tang nup chang gyu la, che lung tang, cha cha tang xia lu gyu la, lung jin kor si kui yub tang. Chong namshi le ku ne dangwe namshi ngun de na, maungu chu zui nyu sa shi rin, ti rin che mo, shi zi ta nag ju, ning ji xia gyu ta lu gyu, cham du wu gyu ta cheng gyu je la, cha wa chung wo ne jingwe pa pap gyu ta, sa ji cha xie la, cha wa jingwe ne chi wei pa pap gyu, te na, me do ge se bo ma wei se gui tu, cha wa chi wo ne chak jia pap gyu, la sa ta, cham du lu gyu tu, nam tim ne cha wa chung wo pap gyu ta, ju jia pap gyu, ti mi se gui la jin map ko gyu, sa ji cha xie la, tu jia pap gyu, sa ni ni mo, shi zi ta, cham du nag ju xia gyu je la, cha wa chung wo ne jingwe pa pap gyu ta, sa ji cha xie la, cha wa chi wo pap gyu, la sa ta, ning ji, lo ga, nag ju wu gyu ta, nga ri gi lu gyu je la, nam tim ne cha wa chung wo pap gyu ta, ya na ju cha pap gyu, sa ji cha xie la, cha wa jingwe pap gyu, ti mi se gui la jin map ko gyu je ri. Shamla jiong yong ki chong gi ta, chong de zo ka ji nam xie ngon tu shu yi. Tessa, Jukcha Pumni, Rimshin, Tuycha Pukuta, Treze Mashu, Anchan Jupita, Treze Toshu, Anchan Jusumpa, Samjuzi, Chava Jinwa Pukuta, Treze Mashu, Anchan Jusumta, Treze Toshu, Anchan Sungipa, Nakchu, Chava Jinwa Pumni, Rimshin, Jukcha Pukuta, Treze Mashu, Anchan Gieta, Treze Toshu, Anchan Jusumpa, Pagip Chula, Tuycha Pukuta, Treze Mashu, Anchan Jupita, Treze Toshu, Anchan Jusumpa, Nedong chu la nam tim ne rim shi tue cha pap gu ta. Chue zai ma shu ang chan chok sum ta. Chue zai to shu ang chan yu zau zhu pa. Sang ka kebab la nam ta ne rim shi jim mab ko gu ta. Chue zai ma shu ang chan gu ta. Chue zai to shu ang chan yu zang pa. Karu chu la cha pa chung pam ne rim shi cha pa jing wo pap gu ta. Chue zai ma shu ang chan chok sum ta. Chue zai to shu ang chan yu zau zhu pa. Ge zi tue cha pam ne rim shi jim mab ko gu ta. Shala ta chang la rim shi ne. Nga pa ge yu chue zai ma shu ang chan ge ta chue zai to shu ang chan ni shu pa bu shen la tue cha pa ne rim shi cha pa chung pa pu ta shala ta chang la rim sum ne xi pa ge yu chue zai ma shu ang chan ju ta chue zai to shu ang chan ni song yi pa xian zai cha pa jin wo pa ne rim shi zhu cha pa pu ta chue zai ma shu ang chan chu ta chue zai to shu ang chan ju zhu pa am do cha pa chung wo pa ne rim shi nam ti pu ta xia la ta qiang la ren bu sun ne xi pa ge qiu chue zai ma xu ang chan chu ta chue zai to xu ang chan qu xi pa de mu xun la zhu jia pen ne ren mi xin tui jia pa bu ta xia la ta qiang la ren bu xi ne nga pa ge qiu chue zai ma xu ang chan gu ta chue zai to xu ang chan qu gu pa suo zong la qia wo chu pa bu ta qiang la ren bu sun ne xi pa ge qiu chue zai ma xu ang chan gu ta chue zai to xu ang chan qu dun pa ta ri qia wo chu pa ne ren mi xin qia wo zhen wo pa bu ta 除在马续安禅出塔除在托续安禅全用盘丁心了恰不出不塔除在马续安禅出塔除在托续安禅出古盘破中了恰不真我碰你人心恰不出不塔除在马续安禅出你塔除在托续安禅你自己盘满看不了恰不出不塔除在马续安禅出塔除在托续安禅你自己盘左干了恰不出不塔 除在马续安禅出祭塔除在托续安禅你自己盘则于了推加婆婆塔除在马续安禅出顿塔除在托续安禅你这样盘命令了推加婆婆塔除在马续安禅出松塔除在托续安禅你自己盘那个字那么听你人心恰不出婆婆塔除在马续安禅古塔除在托续安禅出主盘那么令了恰不真我婆婆塔除在马续安禅中一塔
1: 看得你毕竟起去做阿巴达达日。

0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ yang kasakalia to lego yang zaman dat zaman ang to mabe kimda ka kuzi yaku nang yu
1: reje
0: ro shu yin la
1: na sa lo
0: yi tan tan yang ka che kang ji ji ba tan de ya ge ya sen di chu ya de ta tong tu kami chu chul ge ji ka ba ta tu su
1: reje
0: o tin de ji ro yin la
1: na sa lo
0: yin e
1: Nessa, lá, se não me disse, lá, já são sete, tudo isso, é, Rona, show, isso, dentro, agora.

0: Lên xem bố khám xâm.
1: Cũng không xâm là.
0: Nói khám xâm xin hả xô nà.
1: Là cú rù yên đồ là.
0: Cú rù là. Lê xe cú là xe bác nê nà.
1: Xí gà tình chá gửi là.
0: Lê xe lọ. Chỉ nên xe nà anh chờ chê xù bè xem khi xung xe đi khả năng xô phía yên nà.
1: Xung xe nhau bụt tì thang đô yên nà nhau bụt nhì lê xe ghi tổ gong kì kì tùm là yên đồ.
0: Tên trù yên.
1: Lê xe là kì tên trù là xe bác trì nà nhì kì pasang la ni jenye lek tine sa pu gu de se di ne ya to ya se yong de shin men de shi ji ke la
0: ne se to che na
1: o te ke la ta ta da ji la tin ta ni yi gi pu le ku sa ri la
0: a le le se lo ne se na shu wen to che shu den jia guo
1: ne za an ke la ti e tu le tu bu pu ne te ri ai la
0: kan shi ji na yu na la
1: a la mi to shin shi wa ke ge na ge ta su ji ni mi
2: Less. Dawe singe ge tang ase jung dawe shinu ge la ka so ba ga yap se en sung ge ti en ge yu ma ta du ge ja bu de ni ge thong ji che mu di ge na du ko no ro long ju en la ka so ba ga tin da ge shi ge ta na ka po tang te ge du ko se ji ja bi o ze ga tang a o dong o shi en na ma shi e bi ge mar ke ne zo ga tang an nam ji ti en bi ge cha po cha lu ga tang a jang ju un ma pa mo ma e shung ba ti e ru ko pa kwa pi e wa ga tang a ta zo an ma ngang ba po shi ge tang a lang bu ru je sa wa me long wa tang a zun du ji ge sha bi ge lung si i tang a yi ji e ji ge no ro la ka ti di Mie pike mito rawa gatang ashik bachi enji ga aba na giti ito utaana ka chenu Mirji ina masumja tukuti eni ka ngubi po ito utaana ka jale Mirji ina masumja tukutu gatang apangzi na makoryo nungi karto o dabu goru ko tangle te eba ka yuma ta adu ko tine Si eba ka laka ne tila zena chino ka chike zomoshi ka reta a chike ke etanga charang Chihu chike ke ina go o duenbi ke ne tina chasung Ma uwanju ka shiso jawa chike yue eba ka tang anjabu tini ka chasung ma won ju ge ji ge kaman du kan na ba san je ji ge chu lu ge ji ge bi ye du ko ta de wa na bi wa la ju ji la ta ji ge la se
0: to jian nan xiu yu gu ru la
1: la ta jian ge la
0: su den jian guo na
1: su su to jian jian la na
0: le se la
1: le se la ta jian la
0: lo mo tyo yong nan chu chen chen ji di gyu jin le san na shu nan kin ki sing en chong bu chen le tun zhu lan xu ni ku ni ge zhong chen ki sing en chong bu tan ta nan xin cha zhuo ling ge le kan di sam zhi xu yu ta za ta ne sa long chu wei bu zhong a xian tan zhe wei xi ju ge yu dian mei mei wen gang ke ran lu sun wei zi wan di cheng long kia bu xi ki nian ban mi xi la cheng long qian bu xi ki ku zhuo wan mi xi gum chen ke ran yu bu ne sun ye cuo wan la ta sui wen ta min zhe wei xun xu dian la wen ta min zhe wei chu kui dian xian qi sun xie di yin ne chou bu chou 我们听见了配件，那么从图形中不用被面对学员所拿下。